bapesa komo krapo, babaraka moto, na lisolo ya tifo, mbongo makila, okusala nango nini, okusuka nango wa.